0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: You get to taste biggest hits and yesterday's favorites. Good morning!
5: Orchard 100
6: 3 songs in a row.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Today's country hits,
5: let's play
4: more music.
5: Radio
6: RJ 100. 3 songs in a row.

0: That Certain Sound, an instrumental piece that I co-wrote with my college buddy, Bobby Bassa. This is Jose Marie Chan.
1: Umasakit ang buto, tuhod at balakang, mag-Osteogard.
2: Osteogard.
1: Madaling gumalaw.
3: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
2: Osteogard!
1: Quiz tayo!
3: Ayos ang buto!
1: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
4: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: We hope you like the music we're playing on RJFM 100.3. So like us on Facebook, facebook.com/RJ100.
5: 100.3 RJFM.
4: Three songs in a row, RJ100.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
3: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!
6: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 100.3 RJ FM.
8: Three songs in a row. RJ 100.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
4: Boss Max 3.
2: Sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drug Store, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: RJFM 3 Songs.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: From the classics you love to today's smoothest grooves, RJFM's got you covered.
2: We are the reason we do what we do. 100.3 RJFM.
1: Three songs in a row.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
4: Boss Max 3.
2: Sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's.